Pini jakhongachi klo nifai inko raket hom the manarni surihini ra inko ra trokon inkan kar bhejai mekna kar juduna tumafan studio long pen nili eron rong pi kardom pa jirsi akashvani guwahati mahabahu angdeng pen kar bhejai mek dang ponchulo jai mek ebang lake medium wave pen meter pharupli ra krei sira tok borpho kilohertz pharu troksi ra inko ra sir kepla pen ke Megahertz penale, paru isira, isira tok botro. Karbiajai megalong pen aprang si ke pinia sarlam te arjusina. Pinia sarlam te ke lobong keng tong apinu pijia pi jirude. Lam te ke ma. Lobong keng tong pu ejat alu te matang te pinu do. Bang so alo te attack a opchi dip tip a potsi ang song matang te attack pen ke a te thek long le. Bonta arum pen le lang lo tang te a te ke men thek long ji. Piji atum lasona pinu arum dam lo tang te a te ke men thek long ji bonta attack ar lukrak lo tang te e the ta thek long le det po. Arum pen le John Wur nangta une e jo ingtung ong pusitame abidi avedat amatsi amekri cheven choblo. Lason mane abang bangso apijia son. E son bak ahormu kelongji aning hang piglo seta kelongji abidi avedat amatsi ning rinang kokpu kipu idamalam the. Lasi sarlam the pulo. Lo bong keng tong apinu pijia pichirude. Matang te thek lok amat long ledet pu kipu idamalam te. Pinia sarlam te ke lapuan cholong.

lun bari mang deng long pen kari krupi pen ki lun pon ha I la pen ke long am hang ke the wan sana jir pen ang itum arjik long tang lo studio poran kang sam non por phai piraj tim ke chok polasi akashwani guwahati mahabahu ang deng long pen kar bia jai me ke pini la pon si kang tonik lo do me tak me kurwang thu